0: Pui joid an la pagastom mac rodi chyd an clar fôn a laid agus skrilo an clar sa hana.
1: So bail nismo arigit da da gnolacht, tri fortsach lakas a chlar mwishach da ishke da chyd ishke eiren. Kaurin si da gnolachti a gud bili a laidu agus ishke sparhoil. Is feitib le gnohish vega agus ve an veidje, Lasa waint is cursa shaskanomid siranashka erlina, no as erlishi sifisicula agus san choyle, ganohra ein chostis brescia ii.